for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Ha ha ha.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: parang pain. Fast and safe. No! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahit
0: na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit,
2: mag Sister Pain.
4: Muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain,
4: mag Sister Pain.
2: Ang karang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
2: plus
4: collagen
2: and glutathione.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa.

0: parang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix.

0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: Hala, ka exciting.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa. Exciting.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Salmon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salmon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Hala, ka-exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, the vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa labos ka.
7: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali. Diri yun.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Strong Pain, Fast and Safe, no! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na-work.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang akatawa.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: May stevia and natural sweeteners.
10: Halin sa stevia leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapasgog sa atong natulan.
14: Pampagkana sang uto.
15: Kag pampa-improve sa atong immunity.
16: May Santon nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madami ta. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Clear Skin Beauty

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.
0: FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo.
6: Sulayin ninyo.
5: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
1: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Center. Mga balita nga una mo babalta. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa gintig ug kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon niyari.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
10: Mac Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong dalis. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
2: XFM News. XFM Time, alas 6, G's, sa kaaga, mga katropa, ini ang Express Balita Sunday Edition.
1: Express Balita.
2: Petsa 16 sa bulan sa Agosto 2026 ako si Katropang Ed Zese.
3: Ako naman si Katropang Wendell Balinari.
2: Yari na ang mga nagpanguna ga balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Consumer Group, dagahin nyo sa performance ng NGCP angot sa estado sa supply sa kuryente.
1: XFM News.
3: Babae nga nagatabok sa dalan na hapit sang motor patay sa siyudad sang Cadiz.
2: First Lady Liza Marcos nagpasalig sang bulig sa mga senior citizens gawala sang may ginabatod ng pensyon.
1: XFM News.
2: Sa Balita Nasional.
1: Express Balita National News.
2: Liwat nga pagsaka sa presyo sang gato nga ginalantaw sininga semana.
1: XFM News.
3: Michael Poua luyag ipabilin ni VP Sara Duterte bilang legal counsel.
1: Express Balita.
2: Sa Balita Nasional. Sa Balita International.
1: Express Balita International News.
2: Japan nagpakabalaot sa pagbisita ni President Putin sa ginabaisan ng isla malapit sa teritoryo sang Japan.
1: XFM News.
3: Ukraine nagtanyag sa untat lupok para sa mga sibilyan nga target sa Black Sea.
1: XFM News.
2: Sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
2: Alex Ayala, number 18 na sa WTA Live Rankings.
1: XFM News.
3: Sa ito naman balita sa showbiz, pila ka mga celebrity nag-react sa isa ka Pinoy nga vloggers.
1: XFM News.
2: Sa ito nga balita, espesyal mga katropa, kilalaon naton ang babae nga may pinakamalabang nga buhok sa bilog nga kalibutan.
1: Express Balita.
2: Katropa ang atod ng mga headlines. Ha? Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Produkto ang makabulig para sa imong ikaayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Express Balita.
2: Ang countdown sa atod balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Ang Alliance of Concerned Consumers of Electricity and Social Services o kung access ang nagahin nyo sa Senado nga maghimos ang inquiry bahin sa performance audit sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP. Ang grupo, ginapamunuan ni Winnie Sancho ang luwag nga magpasabat sa NGCP kung nga malawig ang nagkakatabong manual loading o kung MLD sa mga district utilities. Alina pasang bulan sa Hunyo nga may ginpatigayon nga MLD sa mga Visayas nga electric cooperatives kag nakatuga ini isang pagkadismaya sa mga negosyante. Ang hindi bastante nga supply sa kuryente ang nagatugas sang perwisyo sa badabo nga pamalay. Sunod sa grupo nga access nga sang una pa wala matunaan sang NGCP ang alternatibo kung kulangon ang power supply sa bilog nga Visayas. Ang Senate inquiry sa kapamahagi agud mapasabat sa NGCP ang ilang responsibilidad sa paghatag sa bastante kakuryente.
1: XFM News.
3: Renewable energy producer nga First Gen Corporation ang nagpasalig sa padayon nga operasyon sa ila geothermal power plant sa barangay Mailom, siyudad sang Bago, bisan sa magamay ang enerhiya nga makuha. Sunod sa kay Francis Ariola, ang Community Relations Service sang First Gen nga nasaylo na sa tupad mismo sang Palinpinon 1 and 2 geothermal plant sa Banwa sang Valencia. Pasalig sang First Gen nga bisan magamay na lang ilang output sa Bago, apan nagpabilin gihapon ang ilang pag-host sa local government ang Bago kagang Banwa sa Morsha bangod sa ila linya. Ang First Gen nagapati nga nagakinahanglan pagid sang duga nga power producers ang nasyon agud masabat ang nagasaka nga demand ilabi na sa subong nga panahon nga masako ang manual load dropping sa electric cooperatives kag district utilities.
2: Kaso sa ginawatay sa Banok, kaginugbulak sa Bago City, kay Calatrava, ang ginapadalman o sisa sa kapulisan. Ang management sa isa ka cock farm sa barangay Minuyan, Banwasag, Bursa, ang handang maghatag sang 50 mil pesos nga padya sa makatudlo sa nagkawat sang 30 ka mga heads sa Banok nga ginasagod para inugbulang. May kasubong man nga kaso sang kinawatay ang na-record sa Banwa sa Calatrava sa nagligat kasimana nga tumtum sa karoon wala matumbod ang suspect. Ang Cac Farm Industry sa Negros Occidental ang isang dakong industriya sa probinsya nga naglakip sa milyon ka pesos kang kita. Nagkapadayon ang pag-usisa sa tag sa PNP station sa sininga kaso bangod kung mapabayaan mahimoy ni matabuliwat. Nakasentro karoon sa binukid sang La Carlota, Murcia, Kagtalisay ang pagbantay sang dalagkong cock farm bangod dili o bangod diri ang breeding area sa mga kalidad ng mga manok kung bulang ang paghahambalan.
1: XFM News.
3: Patay ang isa kababayi matapos nga ma-side swipe sang motor sa Amigos 5, Barangay 5, Tinampaan, siyudad sang Cadiz sa gabi sang Agosto 13. Ang nakataliwan, ginkilala sa kay alias Gina, 58 anyos, kagresidente sang Rock Roadside, Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Samtang ang driver sa motor, ginkilala sa kay alias Ruel, 25 anyos, kagresidente sang Barangay VF Agustillo, siyudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sang Cadiz City PNP, gikan ang motor sa barangay VF Gustilo, kagini ang padulong sa Banwa sa Manapla nga direksyon. Kapagkadangat sa lugar sa aksidente, ginaligar nga nasangit sini ang nagtabok nga biktima. Lunsay nga natumba ang mga inis sa dalan, nagresulta sa aksidente. Kagilayon nga ginpangdala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi ang biktima. Suno sa doktor, sa karon ginahulat sa kapulisan ang desisyon gikan sa himata sa nagtaliwan nga biktima, kag samtang ang sos peka ara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: XFM News.
2: Ginlunsar sa kapulisan ang backtracking sa kaso sang pagpadukha pagpaglutag na tapos sa Puro Kalumpang, Barangay 1, siyudad sa San Carlos nga nagresulta sa kamatayan sang isa kalalaki sang tinalikdan nga Agosto 11. Ang biktima ginikilala sa kay alias Alan, legal ang edad, kagresidente sa St. John Subdivision, Barangay 1, siyudad sa San Carlos. Sunog sa kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police sa San Carlos City PNP, wala pa sila sa karoon sa suspect sa natabog ng krimen. Kaginaulat pa nila ang asawa sa biktima para sa paghatag sa nagkakaigong impormasyon. Kagpagpangita sa witness sa insidente. Dugang pa ni Sorona, nagkapadayon ang pagtumod nila sa motibo sa krimen, kagpagkuha sa nagkakaigong mga ebidensya, kagpagkuha sa mga CCTV footage sa lugar. Kung matunduman, nakita ka nagkamiyangon ng biktima na dugoon na kagmayaras ang pilas tugas ang pagtiro.
3: Nagalaom pa ang utod, magkabalik kang iyang magulang matapos hindi ang ginaligar na missing na humalit pa sa Agosto 1 sa Porok, Caceres North, Barangay 3, siyudad sang Bacolod. Ang namising kinilala sa kay Rodney Vinegracia, 32 anyos, kagresidente sang nasambit ka lugar. Sandig sa utod ni Rodney, ginkuha sang hindi magdubo sa tatlo ka mga persona ang iyang utod. Kung sa naini niya ginaligar, ginliab, kaginpilit, kaginpasakay sa van, nga nagaduag sang gray, kagilayon, kagindala sa wala matumod nga lugar. Ilan naman man nga ginpa-blattering insidente kag ginpahayag man sini nga nakaagi na preso ang iyang utod angot sa kaso sang illegal nga droga kag ini ang nahilwaya. Sa karon ginibalupasan ang kapulisan kung ano ang tinutuyo sa mga persona nga ara sa likod sa pagkuha kay Divina Gracia.
1: XFM News.
2: Insugdan na ang pagparagtag sa bugas para sa mga senior citizen sa Bacolod City nga nag-edad 65 anos pataas sa STI West Negros University Gymnasium. Ini ang kabahin sa programa nga Mula sa Puso para sa pamilya ni Pangulong President Ferdinand uko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginpangunahan ni First Lady Liza Marcos, Bacolod City Mayor Greg Sataya kag Congressman Albie Benitez. Sunod sa impormasyon, ini ang ikaduhang tranche sa pagpanagtag sang bugas sa idalom sa nasambit ng programa. Ipatagman sa nga ceremonial labag ang pagpanagtag ng ginpatigayon sa gymnasium samtang ang aktual nga distribution para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo ang ipadayon. Ang mga benepisyaryo ang mga senior citizen nga nag-edad 65 anos pataas kag wala sang pensyon nga nabaton sa gobyerno. Sila ang sarang nga makabaton sang tig 10 ka kilo sang bugas.
1: XFM News.
3: Nabaton sa mga delivery riders kag drivers ang ilang assistance halin sa Bacolod City Government kahapon o konti nalikdan nga Agosto 13 kag 14. Ang personal gagit pangunahan ni Mayor Greg Sataya ang pag-release sa assistance sa SM Bacolod agud masiguro nga organisado kag matawhay ang proseso sa pagpanagtag sa nasambit nga benepisyaryo. Sa Agosto 14 ginpatigayon ang dugang releasing para sa may mga pending o carryover applications. Ini ang kabahin sa assistance ang syudad sa mga drivers kag transport network vehicles sa tunga sang fuel pagtaas ang fuel prices.
1: Express Manila.
2: Opisyal na nga gin-launch sa localized nga 911 hotline sa Bacolod sa mabot nga Lunes. Opisyal na nga i-launch sa mabot nga Lunes, Agosto 17, 2026. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, gin-localized para sa wala na language barrier in kaso may emerensiya sa Bacolod ukon kalapit ng mga LGU. Luyag man klaruhon sa Bacolod City Government nga ini nga hindi pa Bacolod ang kakabaton sang mga tawag nagligad kag magasugod pa lang sa madasun nga semana. Unang ginpayag sa Department of Interior and Local Government ukon DILG nga dapat may certification danay kag training antes makaproceed nga magbaton sa mga tawag. Ipahamtang sa Disaster Risk Reduction and Management Office ukon DRRMO ang operasyon sa hotline. Nagpandama ng alkalde nga dapat respetuhon ang ining numero kag ini paghampangon bangod para ini sa emerensiya kag ma-improve ang tiyon sa pagresponde. Mag-operar naman ini 24 kung 24/7 sa sulod sang isa ka semana.
1: Express Manila.
2: Katropa ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga paborito nyo nga kape, kape sa Yes to Health.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag Vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Express Balita.
2: Katropa ang countdown sa aton balita sa Lo National.
1: Express Balita, National News.
2: Panibagong hugnas sa pagtaas sa presyo sa gatong sa ikatatlong semana sa bulan sa Agosto ang ginalantawang igapatuman sa mga oil companies samtang ang presyo sa gatong nagkapabilin nga mas mataas sa international nga merkado. Base sa duha ka adlaw nga pagbaligya, yari mang presyo sa gatong sa world market Agosto 11-12-2026. Sa diesel, 4 ka pisos kag 90 centimos ang pagsaka kada litro. Sa gasolina, 3.10 pesos and 10 centavos per liter. Sa kerosene, may 5 pesos kag 30 centimos per liter. Ang pangunang rason sa mataas nga presyo among mas manubong nga paglaom sa pagbukas sa Strait of Hormuz kag ang peace deal sa Middle East sa kabilugan.
0: XFM News.
3: Nagpanawagan ang Department of Foreign Affairs sa DFA sa China nga siguraduhon ang kaayuhan kag kinamatarong sa masobra isa ka gatos ka mga Pinoy nga nadakpan na bangod sa ginaligar nagatrabaho o nag-a-star nga illegal sa pungsod. Ginkompirmar sang DFA mass arrest pagi sa pahayag sang Chinese Foreign Ministry. Suno sa DFA nga ginkilala sang Pilipinas ang kinamatarong sang China nga ipatuman ang ila kaugalingon nga immigration laws basta ginasunod ang due process apang gininyo sang ahensya sa mga otoridad sang China nga bantayan ang kaayuhan sa mga detained Filipinos kag gilayon nga ipahibalo sa Philippine Foreign Service Post ang ila kahimtangan. Suno sa DFA nagasanto ini sa Vienna Convention on Consular Relations kag sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Nag-coordinate na ang DFA sa Philippine Embassy sa Beijing. Kag Philippine Consulates General sa China, agud mahibaluan ang eksakto o kung eksakto nga numero sa mga Pilipino nga nadakpan kag ang mga rason sa likod sa ila pag detain.
0: XFM News.
2: Ang tigpamabas ang depensa nga si Michael Poa nagsiling luyag ni Vice Presidente Sara Duterte nga magpabilin siya bilang iyang legal counsel sa impeachment trial. Kag nagkakaulgan nini nga isa ka tigpamabas sa guwasang grupo sa depensa mahimo nga magtando ang ini nga madugay o magtando sa hindi madugay. Suno ina sa ginanunsyo ni Poa matapos ginsulit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang iapandam batok sa paglapas sa sub-judice rule sang korte ukon Rule 18 sang impeachment rules sa ika-15 adlaw sang impeachment trial ni Sara Duterte. Unang gininyo ni Escudero ang prosecution kag defense panel sang Hulyo 22 nga ikonsiderar ang pag-designar sa mga spokesperson nga hindi kabahin sang ilatag sa legal teams. Apang suno kay Michael Poa, wala pa sa makita nga prospect ang defense team para sa posisyon.
0: XFM News.
3: Nagpadala ang Pilipinas sang 40 ka mga portable power generators sa Godbuligan. Ang mga komunidad nga apektado sa nagapadayon ng pag-atake sa infrastruktura sa enerhiya sa pungsod. Ang tagsa ka mga Daidin generator nga may kapasidad ng 6 kilowatts ang nag-abot na sa isa ka hub sa Ministry of Energy sang Ukraine sang Agosto 12. Gamiton ini para sa sibilyan ng mga katuyuan. Lakip ang backup power para sa pasilidad nga importante para sa komunidad. Ang makatawong inisyatibo nagsugod pagkatapos ng isang kapagsinapol sa Pebrero sa tungkasang Ukrainian ambassador nga si Yulia Fedeva kag Senator Erwin Tulfo nga nagbulig sa pagpauswag sang proyekto. Ang mga generator ginatag sang High Ball Traders Incorporated kag ipadala inihalin sa Pilipinas pagkanto sa Port of GDASC sa Poland at isigidulong sa Ukraine paagi sa Rescue Donation Scheme sang European Union the Civil Protection Mechanism sa bulig sang Poland's governmental Strategic Service on Reserves Agency.
0: Express Manila.
2: Tropa, gatod ng mga balita nasyonal na ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
0: Cessna Pain.
4: Available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
2: Kaundaan sa katod balita, international.
0: Express Balita, international news.
2: Mabasko gagin pakamalaot sang Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa ginabaisan nga isla malapit sa ila teritoryo. Kinbisita ni Putin ang Iturup nga ginatawag man nga Iturufu sa Japan. Isa ka isa sa apat ka isla sa Kuril Chain nga ginangkon sang Tokyo apang ginakontrol sang Russia. Suno kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi mabato ng ginhimo nga pagbisita ni Putin pangod masakit ini para sa mga Hapones. Gilawid ka ginpatawag sa Japanese Foreign Ministry ang embahador sang Russia sa Tokyo agud nga magpasaka sang formal nga protesta.
3: Ang Ukraine nagtanyag sa Russia sang temporaryo nga pagkong 3 para sa mga sibilyan nga target sa Black Sea pagkatapos ang pagdamo sa mga pagpangatake sa mga barko kag mga pantalan nga ginagamit sa pag-export sa mga produkto sa agrikultura sa pungsod na hangpan nga ginapadala sang Kiev ang tanyag pagi sa isa ka third party kag nagahulat pa sang sabat gikan sa Moscow pareho sang ginakusahan sang Russia kag Ukraine ang isa kag isa nga nagasalakay sa mga barko nga ginagamit sa ilang pag-export. Gin-report man nga ang pila ka mga kompanya o kung kompanya sang barko nagalikaw sa pag-agi sa Odessa nga ginakabig nga isa ka importante nga sentro para sa pag-export sang uyas sang Ukraine.
1: Express Manila.
2: Tropa nga ito yung mga balita international ang ginadulong sa inyo sa
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita Headlines, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: XFM News.
2: At naman, padulungan ka tropa ang balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
2: Balikan natin subog ang aton nagpaborito sa pungsod. Kapadayon ka nagsaka sa iyang world ranking mga katropa. Padayon ang pagsaka ni Alex Ayala sa world rankings. Antes pa man magsugod ang iyang kampanya sa Cincinnati Open, nagsaka si Ayala sa number 18 spot sa WTA rankings. May aras ang kabilugan nga 2,166 points. Si Ayala mga katropa para no magidog no sa iyang anay pwesto nga number 20 na naog naman sa pwesto sanday Jasmine Polini sa Gitli kag Katarina Alexandrova sa Russia. Amuning rason man sa pagsaka ni Alex Ayala ini pagkatapos mga katropa nga maiban no maiban si Kinday Polini kag Alexstranda ang puntos nga nakuha sang nagligad nga tuig sa Cincinnati kag sa Monterey. Malaki ang gaba or madakugid ang puntos kag pagpanaog sa kay Polini mga 649 points ag pagdubusin ni pagkatapos nga makasunod sa Cincinnati Open sang nagligad nga tuig. So subong nga aton nga Pinay tennis player mga katropa yara na sa number 18 spot sa WTA live rankings.
1: XFM News.
2: Ang aton nga balita sa sports mga katropa ang ginadulong sa inyo sa
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
2: Ibalo naman naton kung anong latest sa showbiz katropa Gwendel.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Subong yung adlaw sang Domingo, mga katropa. Wow! Proud Pinoy! Ang tatlo mga katropa ka mga celebrity niya. Sila ni Pokwang, ni Charo Santos, kag ni ano mga katropa, no? Yung sikat nga vlogger nga si Brett Manurak mga katropa. Ang nag-react matapos nga ining mga Pinoy mga katropa ang nagbato sa mga pickpack returns mga katropa sa Europe. Mga katropa, ini matapos nga nag-trending no, sa social media ang litrato yung mga katropa sang ining mga vlogger nga Pinoy, kagti mga Pinoy nga nag-ubra digto mismo mga katropa ha, sa Europe, no? Ang uso digto yabi mga katropa, mga pickpocketers bala, no? Kapang pickpocket, tamo na ang uso digto. Di mga katropa, sa karon ang ining mayar digto bi vlogger mga katropa, nga Pinoy digto nga doon nag-vlog bala. Ang iya mga content, managapang pickpocket bala sa dalan, no? Ako na sa mga train, amo na to ilamo sa mga train, sa mga salakyan, mga amo na bala. Kapang pickpocket to sila mga katropa, no? Kay ang dito sa ila wala lain pag ito mo mayara man bala sa mga crimes ito hindi mamipat siya naigid pero kadasig bala sila mga mot mga katropa mo na gani ang bal nila
2: ito lantaran pa
3: oo anang dapat ano ka to bala anang abte ka dito kung maglagaw ka bala hindi ka magpabaya-baya sa imo yung mga kagamitan. Ang natabo itong mga katropa, kahit tinadakpa, no, kung naaktuhan, wala sa mga Pinoy ni, nga, nagapangbantay yung mga packet ni nga manog, ano bala, manog, ano na, ah, tuwag ni ganito, mas umaubra, naging bala sa ilan ng mga, ano na, pagpang pickpocket sa train. Dito pala nga daan, ginvideohan na sila kaginsigitan nga pickpocket, naka mo na bala, no, sa mga Pinoy. Tapos, ang nagsakay bagid sila sa sulod na sa train mismo, te mga katropa, doon nag, ano pag-ibala doon, nagka-initan pag-id. Nag-sunugan ay sila, nga pickpocket, sunlog yung man ang isa, nga Pilipina, Pilipina, munang singgit niya, no, sa Pinoy. Te ang Pinoy, mga katropa, daw na impito man bala, tungod sining nasambit yung, ano, nga, te, singgit mo, pickpocket, sabton sa isa, nga Pinoy, Pilipina, Pilipina, tigin headlock do gin ano bala sang Pinoy ining a foreigner nga pickpocketers kag didto nagsugod nga nag ano sila no nag inaway o konti nag sumbaganay di kay may upod man ning mga vloggers kag ti duha ni ka pickpocketers man mo ti mo to naginaway asta nga naperde nila ang mga pickpocketers ti ang mga imbis yang ano no nga negative lang nga pangaway ka mo da hindi anong in-comment? Ya, amo na ya. Amo na ya ng
2: salut. So, anong in-comment niya, no? Di, di, ang pangalan, ah, gin-heart ya.
3: Nag-in-heart ya. Gin-heart niya ang nasambit
2: si Charo
3: nga
2: Santos.
3: Oo.
2: Si Pocuang ya.
3: Hamali Pocuang ya. You deserve that, Manny Pacquiao. Oh. Punch bro, do ka muna.
2: Ti si Brent ya.
3: Si Brent ya. Ate, kuya. Do ka muna bala, no? Tayo ko ako na ya nga, no? Ay, kuya ate. Galing ya nga to, no? No? Amo na mga katropa. Kahit, imagine na, amo na, no?
2: Medyo mabulis eh. Medyo dugay na ni Katropa Gwendel, mga daw nagligad ko rin bulan. So, nag-trend siya sa Pilipinas tungod nag-react ni sila, mga different
3: nag-react ang mga celebrities. Oh.
2: May ano, darabi, part darabi nga itong ang vlogger nga Pinoy. May upod man siyang ano, mga national dito. O, tatlo sila or apat.
3: Vlogger sila gani. Vlogger sila. May upod sila.
2: Daw, kumbaga ang content nila, itong makuhaan video, ang hiling nga mga nagapang pipakit.
3: Oo, kang damo sila, damo sila. Ano, damo sila. Mga, ano meron, pag ito gani, duha ka babae nga, dagwa pa. Kung tulukod mo, alam mo, kasi lang kagit yung kontrapang, eh, hindi sila pickpocket or kay kamaga taong tahom. Kamaga guwa. Para lang sa kilid ka train, ha? Nag-tindog lang sa kilid ka train. Tapos ang muto
2: ng... May part na being nga nag-insultuhan pa mo. Ginusulto sa ang Pinoy.
3: Mga Filipina, Filipina. Mga laki niya, pero tawag nila Filipina, Filipina. Gani mo, ano na eh. Asta nga, damo sila pagkid mga
2: medyo,
3: videos.
2: Medyo bastos mabito pag-insulto. Tapos, ang isa ka pang nag-uping packet na doon, ginapagwapa yung iyan, ano.
3: Nag-auba na daang, ano. Iskan, ang vloggers, sila mo duha ka Pinoy, kag isa ka upod nila, balang ano ka local dito ba, o, no?

0: Dalipad mo ko sa dini nga parts.
1: Nung talamak ang ano damo.
0: May kapital na din mo.
1: Europe na siya, no?
0: Oo, sa Europe siya eh. Pero may...
1: Grabe, nulantaran pa gitna, no? Daw nga, ang ginano ko, nag-ano na sila, nag-astoryanay na sila, may diskusyon na, wala security ka nagpalapit.
0: Wala.
1: Even before sila nagsulod sa train niya, wala sa any security ka nag-ano man lang sa ila. Sa sulod sa train, wala man siguro masyado. Hasta sa magwa sila. Napuruhan nila actually ang ano mo, ang nagpang pickpocket. Well, ganun lang, di ambot kung gindakop ni sila or ano. Okay.
0: Okay, wala naman sila ka-vlog eh.
1: Anyway, sige, salamat ka Tropa Gwendel, no? Nag-react gali si Tita Cha.
0: Oo, nag-react si Tita Cha.
1: Kasi Auntie Pokwang.
0: Kagdamo pag celebrating nga mga nag-react nga wala lang nang comment pero sila yatay nag-comment kid mo nag-react kid bay heart kag nag-comment kid heart mo na damo sa mga Pinoy ang nga nag react bay heart sa ilang video.
1: Sige, alas 6:39 na sa gaga mga katropa ang aton nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sang
2: mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Dere naman ta sa aton nga balita espesyal mga katropa para sa aton nga balita espesyal. Katropa Gwendel, anong pila ka inches ginatakos mo kung ano kalaba ang imong buhok?
0: Sa una, ginadangaw ula kami like gina inches gidya nga ruler gidya or tape measure.
1: Okay.
0: Ginadangaw
1: ang dangaw okay.
0: Ginadangaw na da.
1: Pila ka dangaw tang ang pinakalaba mo?
0: Oh.
1: Kagi sa sibo hawak pa na?
0: Oo.
1: Ba gid mo mga pila ka nang year to.
0: Wow.
1: Karon nang year to nang year.
0: Mga 2018. 2017, 2018, 2019 labalaba ko.
1: Kaskwela ka pa to, college ka pa to?
0: High school.
1: Ah, high school. Mm-hmm. High school ka pa lang sa 2019.
0: Oo.
1: Ay, 2016. Ano na that
0: tapos
1: was? 7 years ago na gali, no?
0: Okay.
1: Sige, anyway, subok mga katropa, no? May isa ka, no, naka-break sa world record. Laba-laba buhok.
0: Mm-hmm.
1: Ini siya si Renu Darial. Na siya nag-uuyat sa may pinaka-laba nga buhok. Kabalok ako na kalaba.
0: Mm-hmm.
1: 8, no? 8 feet, 10 inches long hair. 8 feet, sobra pa sa isa ka, ano ba? No? Mm-hmm. Kung magbakal ka sang Parlin, so kung magbakal ka sang scene, dira-dira mo, ang pinsa sa mga pinakalaba is 8, bukong 10, no? Aria, oh, si Renu Dayrial ang nakakuha sa karon sang atensyon, isa ka extraordinary nga buhok mga katropa, grabe gurong maintenance ni, no? Hindi man bihapos sa mag-ano, kung ang muna ka-damol, kagkalaba buhok mo. Oo. For having no siyang may pinakalabang nga buhok sa karon sa kalibutan mga katropa. Longest hair sa record ha. So ang iyang buhok mga katropa no ang nakagener sa karon sa social media attention pagkatapos madabong ang mga tawang daw na fascinate no sa nakuha niyang unusual record. Kamakon mo na kung pinsar mo kung paano siya mag-maintain nag-require actually isang pasensya di ba? Sa muna kalabas ang buhok.
0: Yes.
1: No? Pasensya, regular care, syempre, kaya kung hindi mo alungan ini, posible hindi nga ma-damage o kung magbaho. Okay. Dapat may consistent ang mga rutinda kung paano, ano ni man, ginashampuan niya niya. Or base may special nga, may special gali siyang oil nga ginagamit. No, sa iya nga buhok. So, amo ni karon mga katropa, no, wala siya kanusang ginagamit nga mga, you know, mga shampoo kay man, kabalon man kita nga, basta't mga shampoo, may halo mang gidin nga chemical. So, isa ka oil lang gidang iyang ginagamit. So, natural care mga katropa. Hindi lang kung kabalo kung, ano, kung hamutin eh. So, amo na siya.
0: Hindi rin katol sa ulo. Pagkatol
1: kagong ang anit. Yan, no? Hindi mo na gani. So, dapat diba? Talungan mo, parin di magkatol. Dapat ginausayan niya, ginopermi. no?

0: No, siya kung ginapungos niya ni Ayhan, kabugat kuro si ni Ay, no? Sa 10 feet ay na, kabugat. No, sang iyang abuhok, no? Kung sa bagay kong katol, katropang Wendell, sa may ulo man lang na yun.
1: Oo.
0: Hindi man niya mapatsagan sa strand sa mga buhok, you know?
1: Siya lang si, man siya makalot kung...
0: At ikaw balaga, naluyag mo nga mag... magkamuni ka laba buhok mo?
1: Hindi, pero feeling ko kung ginaw ko ano, kung gin ano ko lang bala, kung itabay ako lang alin sa una, tila bala ba, gid man gurubo ko, sila nanay, may ligsa mo palaba. Pero ang kuya, daan, kada bulan, gusto ko lain akong hairstyle yan.
0: Ah, okay.
1: Gusto, hindi ko gusto man nga magpagustura ko throughout the years. Kamayara ko daan, ginapati nga, nga san o mo itry, sample lang ina nga hairstyle, kung unot na buhok mo, or kung gulang ka na. And in this lifetime, kung gusto mo yung matry ang ano yung tanan niya style sang hair, dapat matry mo na kahit di, di ba nang matubo lang mo na yung buhok ya, pero ang imo yung memories.
0: Yung pinakalipot ka na try mo? Kasi lipot,
1: oo, lipot sa pandemic. Ako lang nagrab-rab. Do na ano ko to, do na gulpihan lang ko guro. Do tumboy akong tsura katro pang ed. Kaya gini, una na ginamo ko na, oh, di ba ginatuwad-tuwad na nila ka ginaguntingan para mag-vape. Pag amo ko na, huh? Lipot-lipot. Tapos
0: ano siya daw, Don Salveta?
1: Buha pa si Don. Do ano lang ko yung guro yan? Do dun. Wala ko nagpuli sa balay.
0: Wala ka nagpuli, Kai?
1: Yeah, kayo makinga ko yung nanay.
0: So, ginulat mo nga na maglaban. Oo, oh, oh,
1: paglaba-laba, Adria Stam.
0: Di, wala ka nag-post sa social media nga mo, nakalipot mo.
1: Nag-post? Eh, in-block ko to sila.
0: Kalain.
1: Kagi na daan, yung nag-away si nanay, si tatay naman sa buhok ko. Nani-tatay, nag-ambal mo ko mga Adrias, tatayo. Ako man wala nag-amo niyo. Pagunto ni tatay, pagkita ni nanay ng lipot, away siya. Ang angin at dan mo. Ten. Kasi bang din ako nila magpunggal, mag-utol. Ikaw ya, gusto mo na.
0: Ako yan,
1: buta. Ano lalaki, hindi kaya kapalaba, hindi yung buhok eh.
0: Yung iba niya kapalaba, double pagani.
1: Bigote, pagin na.
0: Burangos pa. Nambot siya ako. Hindi
1: burangos,
0: ko hindi ko ma-imagine ang buhok ko nga.
1: Alaba.
0: Oo. Si, ako nga daan, medyo kulang mas pasensya. Totoo na, ginot bala ako. Tapos ginapungos mo pang buhok mo. Kagi ko nung college, pero hindi mo nakalaba. May time ba lang ang uso, ang gado, mga GQ yung tawag din na gado. Agamulak, mga dagwa pinks, mga one pink bondok ng mga buhok sa ito. Katilaw man ta sinahay.
1: Mas healthy ba lang ang buhok laki magpalaba? May akong classmate ko sa college yung nagpalaba buhok na may paya buhok sa akin, healthy paya hair sa akin. Same lang kami kalaba buhok, mas healthy pa iya. Mas ang laki. Kasi do wala pa guro na exposed kaya ba sa mga chemical na buhok, kaya doon bago pa lang nagpalaba. Mas nami ang buhok laki.
0: Okay. So meaning na may ang kagali sa mga...
1: Si Sir Soy daw, laba o na buhok si Sir Soy.
0: Ah, ugali siya o, nagpangalaba naman siya buhok. Nagpungos na siya gani eh.
1: Perdi ho ni Sir Soy.
0: Sige, so amo naman yan to mga katropa, no? Ang aton nga mga balita kag impormasyon nga gi-share sa inyo sini nga adlaw sa Domingo, petya 16 ang bulan sa Agosto. Natungana ang Agosto, lapit na ang Vermont. Nakita mo to, naglingling na siya, no?
1: Yung
0: punggan niya. Hoy,
1: kaya na ba? Sarap lang.
0: Yung punggan siya gani mo. Ginamba lang siya, Agosto pa lang gani eh.
1: Wala, malingilingi ka na.
0: Sige mga katropa, no? Agosto 16 na 2026. Tamiyaw na itong katropa Wendell, ang mga nag-upod sa ito sa Facebook Live.
1: Yes, no? Sa mga katropa peeps na ito, good morning sa inyo nga tanan. Sa mga nagatutok sa programa na ito, direwa sa ilaya ni Sir Lloyd Navales, good morning. Mm-hmm. Sa ilan ni Sir Jelwin, mayong aga. Kag happy Sunday ko ng baldi ni Sir Jelwin ko no, buwas ko no, dolong na naman na Lunes. Kay Sir Randy Santisas, good morning. Kapamati sila ko no ni Tonton. Galay sa ila kay from Sir Randy Santisas, kinapatamyaw si Tonton nga nagapamati. Si James Estoshe, good morning. Bless Sunday ko no kay Ma'am Lia Limbrado, kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Marlinda De La Cruz, kay Ma'am Rina Diastro, good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Sir Alberto Norbing Loreno, dira sa Amay, Talisay City, Zone 15, nagrusok sa dental, kapamati. Sa karon, good morning sa mga miyembro sa aton nga class, magkong katropang listeners and solid supporters sa aton nga XFM campus, dira sa mga moms chapter, good morning.
0: Wow, yes.
1: And of course, sa mga nag-celebrar sa ilayang birthday sa buong aga, happy, happy, happy, happy birthday!
0: Happy birthday galito sa mga nag-celebrar sa ilayang birthday, sinigadlaw sa Domingo. Kamu naman yan to, katropang, magalatin po natin ang balita kag impormasyon. Kaupod ang bugos nga orbilog ang katropa no, sa XFM 103.9 Bacolod. Ini ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Makabuligid para sa inyo yung kayang lawas at Santone Plus Gold.
1: Mga katropa, Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Softgel Capsule.
1: Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang aton nga Vision X Plus.
1: Aton nga Turbo.
0: Of course, ang aton nga Cess the Pain.
1: Aton nga Santone Gold Herbal Tea.
0: Ang Santone Plus Herbal Oil.
1: Aton nga Premium D3 Coffee Mix.
0: And ang Clear Skin.
1: Ang aton nga Santone Plus Herbal Soap.
0: Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropa Ed Cess.
1: Ako naman si katropa Wendell Balinario.
0: XFM News.
2: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordinaryo nga kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumara ko sa'yo, matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
3: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag-Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Magnami ang inyong pamatya.
10: Santone Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
10: Nagagwapo ka ba?
3: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
14: on air
2: and online. XFM Network Philippines.
15: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
2: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
16: Santone Plus Gold.
17: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
12: Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Visyo next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Ami subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na naton lawas. Inom ka mudaan sang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Agud nga hindi ma-stress man kamo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga synthetic, bungan niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santhon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gi ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
3: Yes.
4: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. O anong hinimo niya? Iyagi na no technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49 ka Santhon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santhon Plus Gold.
3: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
4: Yes.
3: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulukon ka daw 30 to 20 pa.
4: Duga atras ang imong itsura sa imong edad.
5: Dugay magkurinot ang imong uyak ang tangkag panit.
3: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, diyan exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay ina, wala kakabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4-5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex, slay ang kaipitibo. Fusionex Plus. Mabalik sa inyong mga suging butika.
3: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9 Wednesday.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Nilagwak ko ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga taparamati. Welcome na sa pagkakalagata sa atong taratuntunan din sa Bullseye Sunday Edition katropa. Bet sa Jesus sa ice na para sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Panibagong adlaw, panibagong pagpanghangkat sa aton nga pagpangabuhi mga katropa. But despite sa mga sitwasyon nga dapat natin agyan, ari kita. Buhi Japon, importante may kabuhi katropa bisan ano pang hambal nila kinahanglan ara Japon na. X-FM News. Nagpanikasog Japon bisan ano kabudlay sige agwanta pero gawaswas. X-FM News. Welcome sa pagpangalaga natin. Ako naman sa katropang Win Salinas. Supod natin sa technical side mga katropa. Katropang Junel Upsay. Of the night kita tumtum alas 9 this morning sa aton paratuntunan diri sa Bullseye mga abyan. Katuan ta pira ka mga balita na po. Ario, ang investigasyon sang aton nga Bacolod City Police Office dangot sa missing person sa Barangay 3 Padayon. Samtang mga katropa, pila pa ka ma-update sa mga balita natin. Ariho, public-private partnership para sa modernization program sa jeepney modernization natin dis Bacolod. Ginaduso ni Congressman Albi Benitez. Samtang pila ka transport group alma sa sining pamaagi sang kongresista ta no kay imbitahon ang mga investors mga katropa para mag-intra kag mag-invest pagid para sa aton nga jeepney modernization ara na. May medyo pulo pa mahog man, wala pa man sa confirmation katropa. Wala pa man no pero nagalap ta karon ang mga pictures blasang unit sang Balyacar Transit nga ara sa Facebook color yellow. Ara sigihan nyo ang mga kilala tagabantay man ni oportunidad no para ma-take advantage na oh ang mga problema sa transport naton balan mo sa transport mga katropa dako ang kwarta. Historia tayo mga katropa, no? Ang isa ng dapat na gaduso pagid mga katropa sang ining signature campaign natin lang taon ta ang pila ka mga latest sina kung ano mga ginihimo ng mga simposya, no? Kaya mga impormasyon naangot sa ining mga makabig natin kampanya, no? Sa pagduso sang tutuod ng anti-dynasty law bill diri sa Pungsod Pilipinas pinagi sa People's Initiative no People's Initiative through referendum no ginaduso ni sa mga katropa nga hindi na mag-agi sa Kamara de Representantes ang ining pagtalakay sang sining mga bill katropa hindi ni bukog niya sa mga kongresista ta ara sa Kamara. Nga nagapungko apektuhan na karon ng ilang resources na ilang gahum no maapektuhan na karon no kun hindi sila pag anon hindi sila pag kun iduso gini ang bag-ong anti-dynasty bill mga katropa ara naman sa third reading ang ginduso ni Congressman Zandro Marcos nga anti-dynasty bill nga tub-tub lang sa second degree no ti hambal ni Marcos nga kay kun iduso ko ang fourth degree sa kamara hindi magsuporta mga congressman hindi ka makakuha sa mga suporta sila manugon lang ang imo nga ginpreparar no that's why second level lang ta depende na sila sa ulihi kun bag-o nila kun hindi mga katropa mga abyan
1: ari na sila larga na.
0: Samtang mayaran man kita ginalauman nga saka presyo sang petrolyo sa Martes. sa sulod sang apat ka bulan nga apat ka adlaw nga trend sang presyohan ay sang presyo sang langis sa world market. Nakita di nga posible magsaka ang presyo sang petrolyo sa sudsmana. Masaka sa 4 pesos ang pagsaka niya sa mga mayor nga mga gasolinhan diri sa pungsod Pilipinas. Grabe no? Oo. Pero tiis gilang ah. Amo gid nang buhay-buhay subong. Huwag ta mahimo. Nagin sorin. Dito mo nabi kinamatarong tabi mo. Sige lang. Anyway, mga katropa, aring pinakadako nga revelation. Kundi si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, kundi isa to sa mga kaso, mga kasuhan, tabi sa kaso nga graft kag plunder, isang ombudsman. Pero later, kinhibo siya state witness, no? Sang ining kinagual o kon korupsyon nga naglunta galuntad sa Kongreso, no? May mga revelation to sa nga sa 2023 nga ginplastar nga national expenditure program aton budget mga katorpa for annual budget sa 2023. May ara sang kapin 8,000 ka mga project katropa ang DPWH gagin propose no sa ehekutibo para punduhan sa National Expenditure Program katropa. Istoryahan tayo nila karon dugay-dugay. Pero pag abot sa kamara gin slash na siya no? Though 80% ko na ang slash sa sinay mga proyekto mga katropa. Kag ang ininya mga proyekto gin butang sa mga foreign project mga katropa. So, kung foreign project, mga katropa, either way, it's a partnership sa mga kapungsuran. Just like, for example, Japan, China. No, ibutang da siya. Pagkatapos, i-reappropriate ang budget sa bag-ong mga proyekto. Kag ining mga proyekto, halin sa Kongreso. O, ari pa. Ang ginbuyag-yag man ni former former DPWH Secretary Bunuan, mga katropa, ang ining lapnagon nga leadership fund no dire sa Kongreso sa Senado no ano ni sa no pundo ini mga katropa nga ginalukar sa aton nga mga sa mga senador no pila ang allocation no yan balibunuan siya kung ikaw for example head ka sa Public Works Committee ang pwede i-allocate sa imo as much as 1 billion pesos respectively no sa mga members sang Public Works Committee on Public Works dira sa Senado no halos tag isa ka bilyon pero ang mga senador naman mga katropa may allocation sila na pwede magamit mga katropa as much as 500 million pesos grabe no
2: sinabi niyo na lahat eh
0: grabe no no bugat mga katropa ng mga revelations no kung kisa it pays nga mabalaan mo man from the horse's mouth mo ang ini nga mga nagakalatabo sa Kongreso kag sa Senado no ang gahom sang Kongreso ginhampangan gid nila tutuod sa tung 2023-2024 sa mga budget appropriation naton annually kag ginagamit sa mga proyekto no ang prinsipyo man mga katropa amo ni i-alokar mo ang budget kag tirahon mo sa implementation no kay bisa na gahambal ang aton DPWH mga katropa nga okay sige maagi tanay sa ano sa bidding process ang bidding process kita yung tirahan sa mga lagko nga mga ano mo nga mga contractor gagmay kag lagko basta kaya mo no may certain requirements lang ang DPWH na mga katropa mga biyak no and then later once may magdaogda siya na ma-award sa iya ang project na puso niya na with all the timeline with all the things nga kinahanglan i-requir para sa ining mga proyekto sang DPWH no ang supervision and oversight mga katropa ara man sa mga regional directors naton paglantaw sang kompleksyon kag ang standard nga pagpatuman sang sining proyekto based sa standard mismo sa DPWH, hindi man ba na pag hindi man ba na pag kawaton kaution kag hindi man i-gamitan sa mga substandard ng mga project, no? So balik ta sa prinsipyo. Ang prinsipyo is kinahanglan may appropriation, may budget para may ara sa project dito sa distrito. Ang aton mga kongresista, galuhod-luhod ni sa una mo, ha? Kung hindi medyo kontrapartido ka, wala kagidya, na? Huwag kagidya sang posible magamit na. Pero we're talking about sa corruption nga nagalong tadira sa panalgan, duha ka panalgan sa aton nga gobyerno. Once ma-allocate na gani para sa project, dito na ang kanaay sa DPWH, mga katropa. Kaya ang tanan nga mga contractor nga nagalaog sa gani, iya mismo ni congressman, hindi gani ni senador, ha? Ang makaangkod sa mga proyekto, dira na nagakatabo ang mga magic sa mga kongresista kag sa mga kontraktor. And that's why gambal kita mga katropa, it's not just about sa mga kontraktor nga gin priso subong kag gindakop kag gin pang lupot sa prisuan para sa mga kaso sang pagpangawat pangulimbat sa kwantas gobyerno. But ang mismo ang aton nga mga kongresista nga embolbado sang sining nga mga proyekto, mga abyan. FM News. Istoryahan tara karon sa pagpangaragad ta, plus medyo hindi namin panahon tasbong, no? Kay maulan, mainit sa Bundakon niya, inito niya naman. Kung ikaw ga obrabe, no? Sa mga constructions, delikado ni para si mo, abyan. So mas mayo get nga may ara ka sa mga defense sablas lawas na ton, ha? Ulanan initan ka hambal sa mga hambal sa mga katigulangan, sige daw mabuang kana bagla malagto kerns ka kuno kun amo na nga sistema kag amo na nga mga mga bagay ang maigo sa imo bi. So anyway, amo ni pila ka mga topiko aton tutukan sa mga katropa. Diri naman sa Bacolod ang rampant, ang isyu sang mga missing persons, mga katropa. I hope tani makahatag sa konkreto nga mga detalye ang aton nga ka-PNP. Angot sini mga katropa, kung pila gid bala ang mga number of missing persons, no? Halin April abi, no? Butang na tanang sa second quarter ang ininga mga individual nga nagkadula diri sa sudan sa Bacolod, mga katropa. Tuod gid ayhan nga damo sa mga missing persons diri sa Negros Occidental. Tanawon tara karon mga katropa, pag istorya naton, pag lapot naton sa mga update, mga balita diri sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Okay, 7:25. Ang aton lang ginaayo mga katropa, sa mga katropa ta, mga kauturan ta nga depensahan ta ang aton kaugalingon, no? Angot sa mga posible mag-apekto sa aton nga mga masakit, mga katropa. Ang ato naman ginituso ni Permi, ginapaybalo natin sa inyo. We have that mga produkto sa Yes to Health nga makabulig para sa pagpataas ng aton immunity level, ang aton depensa sa lawas naton, katropa. When we speak about total immunity, inablabakod resistensya mo kontra sa mga viruses, sa mga bakterya nga posible mag-infect sa aton, mga katropa. So amo ang ginahambal sa atong mga doktor man, no? Nga buligan talawas naton nga mag angkon sa nagakaigo repensa pinagagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Pero ang problema subong pa klase pagkaon ang kaonon mo? Kay magkadto kagani sa mga karinderya, puro lang mantika, oh. Magkadto kagani sa mga restaurants, mga katropa, kung hindi baboy, manok ang baligya to, hapos abi lutuon plus ang mantika, terrible daw. Kita ang consumption ta, kinanglan ta sa mga nutrients, hindi ta na makwa. Aryo, tatlo ka mga produkto ang ginapabugal naton sa inyo sa pag duso sang sining nga mga sang sining nga mga produkto, katropa. Una, ang premium D3. Ang premium D3 nga nagabulig, mga katropa, sa aton pababakon sa aton nga bones, aton nga tulan, no? Imo ang toda, imo ang tulaan. Kung liga edad ka na mga katropa, gahuyang mo ang aton nga mga tulaan. So, dapat may ara na kita support nga vitamin D lawas ta. Kaya mo rin premium D3. What's more, para sa premium D3, may ari ni isang virgin coconut oil, kaga malunggay oil, all extracted ng mga nutrients, halin sa mga, sa mga ingredients nga naghahatag sang insakto nga sustansya sa aton mga katropa nga makaproducer sa mga bitamina at minerals para batuan ang mga bacteria kag mga viruses lawas ta, no? Isa ni ang isa ni ang virgin coconut oil ang una nga puga. So amuna nabutang na sa soft gel capsule para magbulig sa aton bato sang mga viral infections. Okay, ginahanas ang aton yung mga antibodies para matuan ang mga ang entry mismo sa mga viruses sa lawas. Na plus may manunggay na kabalo naman kita kung anong benepisyo sa barunggay para na sa halin sa vitamin E, A, D, no? Calcium, potassium, kagiban pa mga katropa. Damo ning mga benepisyo. That's why sa mga ugsaran nyo, hindi ka mo dapat mawadaan sa barunggay katropa kay dako ng bulig. Sa lawas ta, ang gut health tabla mga katropa. Bulig mo ni ang barunggay para sa ato. Alright, so ara na sa premium D-free. Hindi ka na magkato sa iban pa, no? Hindi ka na mamuksi pa. Hindi ka na maghigo pa sa mga concoction nyo para mag-avail sa sini mga nutrients, mga katropa, nga halin sa virgin coconut oil sa malunggay kag sa botlak sa adlaw, no? Ara na tanan sa isa ka soft gel capsule nga yara sa premium D3. Isa pa, ang aton nga Santon Plus Gold nga available naman sa aton nga mga butika, mga katropa. Ang Santon Plus Gold may ara sa mangosteen naman, antioxidant, ang palaya. May ara sa malunggay, garlic, spirulina, kaga ini nga mga suplemento, ini nga mga vitamina, mga katropa, o kung mga nutrients, ara naman ay sa Santon Plus Gold. Sa Santon Plus Gold, mga katropa, dako ang bulig sini para i-minimize ang spike bala sa kalamay sa lawas ta because may ara presensya sa ampalaya, no? Okay, so ginabuligan niya lawas na ito mga katropa nga ipa-lower down ang aton kalamay sa aton lawas. Plus, because may garlic, because may ara sa mangosteen, katropa, ang epekto naman sa lawas ta gina-regulate naman ang ang blood flow natun ba mga katropa. Ginapanami niya ang blood flow natun nga hindi mag-spike man magtaas ang blood pressure nato mga katropa. Sobrang bulig sa Santon Plus Gold. Ang isa nga last na lang nga ginambal natun ang vitamin C, pinaka-crucial, pinaka-vital ini sa aton supplementation because nga amuni ang nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang lawas ta. Okay, for example, medyo gaedad-edad ka na, ang naganubo, nagapigaw naman ang metabolism naton, ang pagpudpud bala sang aton nga sa mga nutrients ni para gamiton bilang supplement o para i-extract ang mga vitamins nga kinahanglan sa lawas ta. Mga abiyan, no? So, amuning role naman sang vitamin C, tingala ka gahiting-hiting guya mo, tingala ka nga naga-nami ang imong kutis katropa because of vitamin D, because atong mga nutrients kay kinahanglan naton mga katropa ginaproseso niya. Plus kung nami ang absorption sa lawas naton, gataas ang aton nga immune system, immunity kontra sa mga masakit, may batok ta. Okay, so that's why tatlo na sila sa ultimate trio naton, gindungan gina sa mga katropa para bulig, para sa pagbaskog sa aton aton nga depensa. Amore ba rin yung dagasunod sa utok naton ho, no, sa mga kuturanta. Ang hambal nila, di mabakal na ko premium D3, mabakal pa ko Santon Plus Gold, mabakal pa ko vitamin C, mga katropa. Ay, ang vitamin C tigliya, alkaline based na ha, no, Santon vitamin C, no. Ang Santon vitamin C, wala nagnaghatag sa mga sakit sa tiyan, sakit sa sulok-sulok, kag kunano pa nga mga sitwasyon. Ang istorya sa pinaka mga kuturat na ma'am, balamas na yung kamahal naman, mabakal pa ko premium D3, mabakal pa ko Santun Plus Gold, mabakal pa ko sang Santun Vitamin C. Oh. Di pa minsaron yun lang kung nagbakal ka mo to sa isa ka litro sang impida. Oh, isa ka kahasang sigrilyo. Ah, nga pudpuron mo man ang Japon kaghakoon ng mga toxic si toxin dito. Oh, di ba? Oh. Pagkatapos mareklamo ta ay huot dughan ko. Di ba huot kay tip sa isa ka kahay sa kauras ng yupyu panays na. Di ba? Oh, so amo ni. Kung nagreklamo ka mo sina mga katurap pa much more magreklamo kita sa mga bisyuta na kay Aria bulig para sa atong lawas mabakal ni sa mga butika marapit sa inyo mga lugar pwede ka makanto da or hindi gani kanto ka mo to sa Mercury Drug Store sa South Star Drug sa TGP sa Generica Drug Stores Nationwide ara na sa ang ining mga produkto sang Yes to Health or para Sherbol mga katropa para sigurado gid pwede kamo kabisita to sa door number 46 Vinco Building Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City sa Yes to Health Wellness Center na ton no kun halin ka sa downtown area pakadto ka Libertad no sakay ka bata li ka sa tuo kay may arad na signage mga katropa sa Lizarre tupad sang isa ka gasoline station makita mo da ang isa ka signage nga may ngalan sang Yes to Health Wellness Center. Tumpak. Amo na na.
1: Hambala pa!
0: Alright. So, amo na mga katropa, pinaka-istoryahan na itong karos pagpangragad na itong diri sa Bullseye. Tanaunta kung anong pinaka-latest development mga nagkakalatabo diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa, Ario, sa Genio. Dito sa sa Barangay Granada nakibot kita mga katropa matapos ginaglupok ang balita no nga may ginrespondihan ang aton nga malagad sa kapulisan kag may ginsaway mga estudyante no amo na yung pinaka info naton mga byan no ginsita kuno pagsita mga katropa ay sa diretso sumbag nagpakurasyon to ang polis mga katropa estudyante ang nagsumbag sa polis muna kami isog ang mga estudyantismong pero sang nakumporontar nangayo lang pasensya oras naton 7:35 makomersyal kita anay mga katropa haboy ito mga obligasyon ta pagkatapos balikan ta mga balita stay with us
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon kaya nga ako nagka-ulcer Pasalamat na lang ako at may Santun Plus Gold Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin Goodbye ulcer talaga sa Santun Plus Gold
3: Supple Plus Gold Mabibili sa mga butika
5: Ang kape ko Santun Plus Coffee Mix Ang kape nagawa sa santun soya at malunggay Sarap araw-arawin Santun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. System.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
0: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa aton paratong tulad before that. Before sa mga balita. Tabla, Melanie Martisano, good morning. Salamat, kid. Dari sa Lapak Duldul, Robles La Castellana, thank you, ah. Sa kay Ramil Mamilia, sa kay Randy Santisa, sa kay Jessica Gonzalez, naka-check in na sa aton nga paratuntunan. Si paring Randy Santisas, no? Happy listening na kuno kay Tuntun Tolentino from Randy Santisas. Morning. Monitor na kami sa Gyapon, ha? Ma'am Jessica Gonzalez. Ma'am, good morning. Salamat, gid. Si Bisaya ni Bay ho. Si Bisaya ni Bay, tamyaw lang si Kap Abing. Salamat, gid, sa palibre kape. Ambal gid daw. Eh, di na kalabot din kape sa Monday. Oh, may ngaga. Libre nga kape. Kamahal sang baso sang kape sa dini. Mariak naman nagkaroon si Sir Ramil Mamilya mo. Ginapalan mo mahal kape niya. Nanom naman. Oo. Oo. Hindi ko na pagambalo na kamahal ang kape. Pilang pilagi dyan tasa, ha? Pulo, kinsim lang, no? Mary Jane Balio Alio, may aga, happy Sunday. Thank you. Kagay Mayna Silyadora Dumipig, mayong aga. Happy Sunday sa inyo. Ay, masimbanin sila karon dugay-dugay. Oh, don't forget to go to church, ha? Okay. Si paring Vincento Hambalias niya, dance share, nag-viral gin ang video sa Stintay City Anyos. Nga senior citizen, nga beneficiaryo sa Uplift. No.
6: Oh, doon na.
5: Muna akong kisa mga katropa, programa sa gobyerno natin, good as presented. Pero once nga i-implementar na, dira na nagalain, dira na makita ang mga epektos ni. Ila Domingo Castillo, may aga. Ma'am Maria Lourdes Rosal, members ng MAMSI, MAMS Bacolod. Oh, punta tayo naman yung chapter, morning. Kay Cheryl Carisma, may aga, watching from Barangay 1 Chapter. Oh. Ako ka pa salamat eh, kuya, sa mga members ng MAMS. No? Kung wala, kung why man sila, why man nagsulusad dyan, sadyang comment box. Oh. Mga sudyante, kuha ko na karoon mga komento sa mga members ng MAMS. Bla. Oh, tanaw bla, mga sudyante, oh. Anong kulang man? No? Para sa mga kwataan, para maglagalag. Ibang landas. Anong kulang? Anong dapat timoon? No? Kita, we can just say much. Pero laing gidya ang tinaga sa aton ginikanan mo sa mga mamis. No? Oras na to, mga katropa, 7:41 na sa aton nga pagpangalagad. Check on ta naman ang pinaka-latest development, mga katropa. Ang sining isa ka pulis, no, gin sumbag sang minor di edad sa Barangay Granada. Pulis desidido nga magpasaka kaso. Kuwaon tani bala ang pinakamalatest nga update, mga katropa, diri sa aton nga patrol, no, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
7: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, may aga.
8: Yes, katropang Irwin sa Naligan, tani bala nga mga hitabo na may

0: sa mga estudyante, wala mga minor de edad ang involved. Mm-hmm. Sa pila ka mga aktibidad sa bulikuan, sa inagigeto, kung madundumanta, may mga pila ka droga ang nakuha.
1: Oo.
0: May mga estudyante na involved sa pinahugay.
1: Mm-hmm.
0: Sa kung ano pagkikito pa, Erwin, yung mga sabi, binapon din yung mga hindi maayo o kung hindi mayari yung mga bulukakon sa mga estudyante, mm-hmm, ang dogin doon ang in-trending dito sa pila ka mga platforms, especially sa online, at also sa pamasakanginan sa Tropang Erwin, no?
1: Nawasak
0: yun, Buya. So, sinis, ang tinalikdan niya, Bernes, mm-hmm, ako naman yung insidente ito, mm-hmm, involved ang isang makasidente, mm-hmm, minor de edad sa Tropang Erwin.
1: Toho.
0: Nga, galing niya, ano ni Saya, nasiling mo niya balang, isang una yung sa atanda niya, ang mindset niya,
1: mm-hmm,
0: sa isog-isog mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Pabagsik-bagsik bala kung, mm-hmm, para makuha mong, kumukuha mong atensyon, kumukuha mong pagdayaw sa imo mga barkada, kumukuha ni mo mga abyan, kung ikaw mismo ang nagpakita, daka ito pangyaroon niya, ikaw do bagsi ka dabi, o kung ano pa, ng, ano kabi, no? Pakulbi sa imo katropang Erwin.
1: Mm-hmm.
0: So, amunay katropang Erwin ang natabo dito sa Barangay Granada.
1: Mm-hmm. Katropang friends. Mm-hmm.
0: So, Marika Trapari, no? Sa isang Biyernes, involved yung isa sa estudyante or 16 years old yung lalaki na may, ano, Trapari, Erwin, na isa ni ka, ano, no, incidente nga dugin sumba, yan yung isa kapulis,
1: mm-hmm,
0: sa Trapari, Erwin, no?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Sinumbag niya? Grabing igo, oh. Sumbag niya, eh. Oh, Katropang friends? Oh, leleng.
2: XFM.
1: XFM. Live. Ay. Nanon ni Sulaiman, nagpinauna-unahay ni Sulaiman. Bala magiging kong soft touch, bla. Hindi ka, hindi tulok lang ga, tukar na mo. Ganda, no? Obre ka na sa Katropang Friends. Naka-aris linya na ito ni Katropang Friends. Dalilanggit. Na-establish kita sa connection. Medyo nag-brobisyo-bisyo mga katropang. Aton nga, ano? Aton nga, ano? Aton nga signal. Pero okay na, no? Dayon kag dayon lang Japan, okay? Balikan sa Katropang France, yeah. Alinis linya na ito.
0: Katropang France. Katropang France ng insidente, mm-hmm, yung ginaligar nga ang nasambit niya estudyante,
1: oh,
0: ang involved ni Batok sa isang polis. Pero ang natabo na yung pagigangutan, kasi police captain ng Biopalia sa Bukalitik Police Station 5,
1: mm-hmm,
0: ang station commander na Katropang Erwin, ang, mm-hmm, ang case na matabong insidente, mm-hmm, doon may doon buhi, ano ba lang? Doon nag-dismiss na bala sa motokoras, kino hapon na nila tabo.
1: Uh-huh.
0: Kaya pati ang traffic bala mismo sa tubang sa isang kablutuan at sa may granada bala.
1: Oo.
0: Doon tayo doon traffic na da.
1: Mm-hmm.
0: May mga ginaligar na ako na katofarwin, doon nag-perwisyo ko doon sa dalan, nila binigit sa traffic. May mga minor de edad, nga nag-skateboard.
1: Mm-hmm.
0: Nag-skateboard sila ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Doon nag-cause bala sa problema sa traffic.
1: Mhm.
0: Katropang Erwin,
1: mm-hmm,
0: si rasoning nga nag ano sila gin padulungan sa kapulisan kaya natabuan man lang doon na patrolya man ang pulis.
1: Oo.
0: Gin saway sila.
1: Mhm.
0: Kasi doon nag cause gid bala sang sagapal balas dalan.
1: Mm-hmm.
0: Sila mismo kabalo kan man dan mga skateboard. Dapat may skate park ni mo.
1: No? Oh, hindi po hindi sa ganyan dalan. Delikado na Katropang France.
0: Oh, delikado din siya. Mm-hmm. Labi na ganyan. Not only just mga nag-skateboard, mga oh, nag-rollerblade gani, or oh, nag-longboard na bala.
1: Ara, kanto ka mo to sa plaza, oh.
0: Gani.
1: Oh.
0: Tingin mo na din, doon rin sa ganyan sa Bacolod, dumaduma ko doon rin sa Vistalig Red, may skate park mo na din.
1: Oh, gani man. Oo.
0: Oo. Doon yung tupo na ito sa former mayor naton.
1: Mm-hmm.
0: The previous administration.
1: Pwede sa kakakunto
0: sa mga proyekto, man yung nubra na sa skate park na, or...
1: Oo.
0: Oo, no?
1: Lapit man to esplanado. Sa esplanad, pwede man to.
0: Oo, oh, gamo. Gani, di ligwang. Pwede ka magkaka-skate ba na?
1: Mm.
0: Or kung ano, tabi nga mga... or mga recreational, tabi nga mga activities, pero din.
1: Oo.
0: And take it up for winter sa atong Miss Bacolod. Though ay ginabla na siling bala nga doon na tagaan sa attention ang skateboarding bala.
1: Bike lane lang?
0: Bike lane lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing tiporo naman parking nga. Oo. So, tignan ko ito, Parvin. Pero ito talaga, may nga nag-skate. Florida, pero I don't know sa mo kung ginbawala na na that.
2: Oo, oo.
0: Oo, so na may harapan na dami nag-skateboard, no?
2: Oo.
0: Okay, subong, may mga isiyante nga doon na buyo naman doon sa sining ng mga PPKs.
2: Mm-hmm.
0: Yung kay Malanit Ani, no? Pero galing sa Kitapang Irving, sa mga designated areas ba na?
2: Mm-hmm.
0: Sa mga lugar nga dapat kag pwede
2: mm-hmm.
0: maghimo sa sinibing mga activities sa Kitapang Irving.
2: Mm-hmm.
0: So, ang natabo ni, na tiyan mo na togin sa wise ng polis, nga balabaga na da, or pagunta, sabi mo, tayigad sila. Pero galing isang ikatawo, darang wain nila, may isang ang isyante ni, muning ang 16 years old.
2: Oo.
0: Wain nila uman, yung sinigaliya, Kitapang Irving, ang matiras polis.
2: Bow. Isog
0: si sir, si Police Master Sergeant Kitapang Irving, ng police na yung involved, nagaranggo sa Police Master Sergeant.
2: Oo.
0: Ang wala ginig ko noon nakapangaman.
2: Oo.
0: Pinusnaka niya niyang police.
2: Oo.
0: Kag may igon ni Kitapang Irving sa may dalong ni Blas ang mata, tablang do. Sa may cheekbone, tani bala?
2: Cheekbone niya, dalong sang eyebag.
0: Oo, babob. Doon na itong ansang dalong niyang mata, takag sang ang cheekbone sa bala.
2: Oo, oo.
0: Dari pinusta ka ng polis.
2: Bahumok na.
0: Tingala ng polis nga pakaan ng guyaya.
2: Mm-hmm.
0: Patilas, kid.
2: Mm-hmm.
0: Kaya dito sa nagaligar ka Kitapang Irving nga ang estudyante yun eh. Hindi siling loglagan yung gamit. At ikay kong sumbag lang. Kaya sa amu mo na nga edad, hindi sa isang news, may kulupersa naman na. Pero galing ti, no, na, ano ka lang na, dumalagob lang bla.
2: Oo.
0: Pero hindi ka mapilasan.
2: Hindi ka pilas, yeah.
0: Oo. Kasi ito pa rin, allegedly, ang natambit ni nga siyante ito, ang hiningi minor de edad, naging gamit, gali ko nung ginaligar, kitsa korno, brass knuckle.
2: Ow! Sakit ba?
0: Oo. May line at nangyari sa inyong brass knuckle sa niya, may araiban nga hindi sa liwis, bala?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Araiban nga do po lang, pero siguon ka na yan, sigurado ganyan sa Tarpurwin, madugaan ka ganyan kung baga niya, makapos ka na sa
2: kapatayon,
0: matapat niya. So, tika Tarpurwin, na mo ito natabo, si sir, ang polis niya, naigo, sila sonjid. Doon nag-isig, ibang guyaya. Yung siyente, ito, nag-plagyo to. Pero galing, siguro, bangod mo sa guidance sa ginikanan, kinabala sa ginikanan, dalal magurus ang pagtahog man, sinag-surrender lang sa polis. Dito sa Bacolod City Police Station 5 para tumangon niya ng binuhatan niya.
2: Oo.
0: Kaya mo ito gusto tali nila maging istorya man sa kaisa, pero galing din polis to.
2: Oo.
0: Toto sa anay, na nagpahuway anay, kiti bangod sa pilas, balangan agom, yan, kag isa pati ka to parwin, siguro na, dumaan, nagbanugid ko nung mo, sino kay polis kapitan no palya, may hematoma, lagom, naghabok din ang iyan nga guya.
2: Oo.
0: No? So, tayo mali ka to Parwin, ang insidente nga natabo, si gusto mo ito sa ginikanan, sa sinigminor dad, yung istorya itong polis, pero galing tayong polis doon nag-decider dito. Nga, doon hindi lang mag-ano, ni parang matibalisyonan eh.
2: Ako katropang friend.
0: Hindi nung nag-decide ito, si sir nga mag-file sa reklamo nga direct assault eh.
2: Ako katropang friend, hindi naman ako magpasetol ah. Ganad lang nila.
0: Okay, man. Ari bala kay subong daan doon nagabusar sila bala.
2: Oo. Meron din dad. Naga ano ni?
0: So, dali ko na yan.
2: Gasalig ni KT. Meron din dad mo. Hindi ma-protect. Amo na blang lotion natin. Pero pa ilan ni kaso. Direct na balaan.
0: Oo. Oo, munete. Gusto man ni, ano, ni Sir Palya, nga, ano, balik siya na nangin na minor de edad. The same name nga minors lang, hindi sa mapriso.
2: Na.
0: Eh mo na yung siling sa polis mo. Pwede pa yung mapasakaan kaso yan.
2: Pwede mapasakaan kaso.
0: Oo. Pero, amo na yung dapat din dito para rin. Tignan ako gani guro sa polis. Guro nga yung sumbag siyang minor de edad. Di mo ako magpa-reglo.
2: Oo.
0: Di mo ako guro magpa-sugot nga magpasinsanay lang. Eh, ti, ang siling sa polis, huwag siya nag-ano mo, huwag siya nag-daom bala. Huwag siya nakapangaman. Nga gali, ito ang minor de edad, ito nga involved sa ginsawaya, ang masumbag sa iyan. Eh, paila niya kaso eh. Ito itong bata eh, dalagay nulsol man. At ipostam lang, apikado, gali. Di ka ka-ubratarong kay may kaso ka na.
2: Oo. Darita mabalaan, darita ma... Namin ni ma-report pagiging katropang France ko ng resulta sa kaso ya. Kay para mapakita at para mabatsyagan sa mga minors kay nagasalig na malinimo.
0: Oo.
2: Hindi ba kami maano da? Hindi ba kami mapapriso da? Ah, tisgi. Sakto
0: na, meron na ni Barney nga hindi kinsin dito lukon mo.
2: Oo. Ga sa lig, ti Ariyo ah. No, pa... Paano taman na? Ah? Pabatsag man? Ipabatsag man nga? Ti, may ara talaga yes nun da. Nga hindi lang,
0: siya
2: hindi
0: siya accepted. Siya naman, isa mga bala, yun ang bala, may ginasaway man na guro. Pero ti, may ara ginagro kisa ti doon mga tig-abla.
2: Oo. Oo.
0: So, diba siguro nga siguro ginikanan nila, ginasaway nga, gaya dumabugto na naugat sa ginikanan, guro ginasaway na, pero hindi ginagro mamate na.
2: Correcto. Ti, tiga-ulo na. Ti, kung kisa, kung ang katigas ng ulo mo, hindi na ma, hindi na mabangbang. Lain na, dapat disiplina na. Nga mabulugat-bugat blow.
0: Yeah, oo. Oh, tingin, amunin na pa si Papa Irwin, eh, no? So, sabi nila, pero hindi sila madutlan. So, mahimo na yagaling. Sila galing may salabton, hindi galing sa lagi.
2: May hara sila salabton. May hara sila salabton.
0: Eh, hindi sila exceptional. Yaka Papa Irwin, galing. Ikaw study ka niya. Kaya dalong kasi ako nanonin intervention.
2: Oo.
0: Samtang yung kaso, nag-progress.
2: Na.
0: Eh, hindi mo na na makita nga ikaw mismo, may salabton ka. Katropa Irwin, no?
2: Oo. Oh.
0: So, may interview to na pala kay Police Captain Andy Ovalia.
2: Oo.
0: Ang nga station commander sa Makulit City Police Station 5 sa pag-confirm lang sa ato. Nga si Police Master Sir Jetting na ginsumbag sa minor edad. Alis si Dido ang magpasaka sa kaso.
2: Oo.
3: Wala naman si Maymo kundi magpasaka ang kaso sa among estudyante.
4: Okay, so bali, ano ni sir ang kaso?
3: Sa subong tayo, wala pa man kina-finalize pa kagang statements ang witnesses. So, possibly direct assault.
4: Direct assault. Sir, pero pwede mo masaysay balik kung ano gito ang insidente. Paano natabo, sir?
3: Alam mo na, naglabay ng tropa sa school. Nakita yan ang mga ang duwa, ang isa ko rin, ang skateboard.
4: Okay.
3: During that time, buhay, lunch break, kasugat yung mismo estudyante sa tubang. Naglalabay niya sa lakyan. So, nakita yung traffic pala. Kaga sinabad, eh, siyempre. Katabok-sabok sa dalan, mag-skate mo.
4: Okay.
3: Mas more pa to, nga may isa ka sa lakyan, yung panirbato na gano'y sila. So, tawa itong isang nag-skateboard. Tingin na tubang ito, na iturya. Gulpi lang na yung suspect yan na dive siya yung sumbag sa mo pa na ganing ang balya kayo unprepared niya sa kayo kayo ay sakita yan.
4: Okay, sir. Dugin lipot siya? Pero sir, tol, yun mga may pichakor no to kung ano? Ang
3: Base sa sa statement ng tropa, may pichakor no kaya gina-confirm yung pichakor no. Kaya kung makita ko kung ako man mahambal mo ganyan, may hard object kinsa yung
4: gamit.
3: Gamit kay hindi na yan sa bata, sa iya, pero sa kagadako-dako sa injury sa sa ubos ng mata yung left, and then sa ilong.
4: Nipis pa ng andanan ng panit na. Pero sir, ng pila ng edad sa nagsumbaga?
3: 16.
4: 16. Okay. Pero sir, ranggo sa pulis? May ginsumbag?
3: Master Sergeant, Police Master Sergeant.
4: Master Sergeant, okay. Pero ti sir, ang kamusta sir ang police sir? Naoperahan na?
3: Sa subong, outpatient man siya.
4: Ah, okay, gintahi lang.
3: Ito, sang gapon, last na kita siya daw, nag-ipot na ginang mata niya.
4: Ay, sus.
3: Sa subong to doon, sa ila, balay to ka pa, unay-unay, pero kaya ti-advise ang doktor, ginang lang ito, ipahuway. Kaya mahapok pa to, kag purple bala.
4: Mabanog? Do may hematoma?
3: Black eye blank.
4: Malagom. Sir, nang ang mandate man sa barangay dira sa mga naga-skateboard ni Do nagpermisyon.
3: Siyempre kami kagangupod sa barangay mismo. Ng skateboard kasi siyempre obstruction ginada sa
2: delikado sa
3: bata. Ara sila, ara lang sa may alis ang front ng school mo.
4: Okay, sir.
3: Kaya ang gasulugat na ang mga parents, mga anuman.
4: Oo.
3: Dra man ga, agiti. Much more nga national highway na. Uh-oh. Highway. Pero isyo ko, kiti. Prone man sa dress gas siya. So, okay. Muna nga daw na agrihan na da nga, bawal na gila sila absolutely nga mag- skateboard dira.
4: Okay, sir.
2: Mm-hmm. Ano man ang sulod sa utok sa bata man nga gin lapitan niya daw gin puslakan.
0: Dayawon sa inyo po, nakasupag sa pulis. Pero galiway sa kabalo sa mga sekwensya, galing ka sa Trafalgar Way, no? Ano po sigla yung matabo lang?
2: Kaya rin mga ayaw naman yung pasensya mo.
0: Oo
2: eh. Sorry lang. Oh. Ang lain, katropang France, it's not because police nga kinanglan na magpa-file sa kaso. What if hindi sa police? What if kung mga tao lang, no? Arad na, civilian lang. Pabayaan ta lang ni, hindi ta lang, hindi lang ta magpa-file kaso. Ang humble sa layi, nga more than 15 years old, may ara na sa accountability, nga, ano, nga rehabilitation, no, para sa center, ibutang sa center naton, no? May ara kita intervention nga pwede mahimo da, no? That's really tantamount sa imprisonment man katropang France mo. Pero hindi sila yung pagbutang to sa aton nga mga ano sa prison sa BGMP, no? Separate ni sa nga facility para sa mga bata, no? Anong tinutuyo para kayuhon ang paminsaran sa bata ni, no? Kabalo ko medyo gabala pa malabag naman ang ginikanan ta. Pero you know, sometimes it pays nga napansindi naton bata ta sa mga konsekwensya sa mga ginihimo nila sa eskwelahan. What if bi ko magdako na ni? Why na hadlock, no? Hindi lini sumbag himuon niya. May mo pa ni sa mga kanakasans kontra sa mga tao da.
0: Amo gani kita par wait. Amo lagi man ablang ano man, kay tablo man kita ngin kala ni why man ka ano no. Why man ibala nag question sa basta mga kabataan nila at least lang mo gatingo man nga. Ya man imayo man ning banas ang bata nila mo. Mm. Kay mabingay gani kana mo pasugot nga magano ni. Mag lain ang banas ang bata nila soli eh.
2: Correct.
0: Mm. Reality kita pa Erwin, decision ni bata na magabon ni siya. Siya niyang correct sa banas siya.
2: Oo.
0: Siya niyang nagatadlong sa banas siya kung din siya magpadulong sa ulihi. Kung gusto niya mag-inbertuldo kung cancer sa sosyedad, ilan na yung decision kung magamuna sila eh.
2: Amo na katropang Franz Luatonta, hindi tungod pulis. No, hindi tungod pulis. Ang aton ginalantaw di kung sin o man atakihon sa bata nga ni, no? Kag sakiton sa bata. Ni sense kaya naka why sa ganima locks pulis eh. Much more sa mga civilian da, much more sa mga kaklase niya, classmate niya, maestraya, kag kuno ano pa. Amra bla. So disiplina kinanglan ta niya.
0: Correct na, no? Kasi ball ni mo, na kami just the uniform personnel, especially kapulisan. Matusobisan sino na kato far. Hindi kung matripa niya, kaya di karoon niya kung pusnakan niya. Pusnakan niya lang legally niya kung ano oras na yan. Kung magsulod lang sa uli, kung magsikitahan niya lang, kaya di nga tripingan niya, kasi suwa niya nga, di buhato niya lang gali eh.
2: And I think may record niya eh. I think may record niya eh.
0: Patigil kita ang mga taga ni isang, ano ba lang, nakataigo ko atong show. Sang aton nga otoridad. Ang sambit niya bagay kita pa Erwin.
2: Oh.
0: Obviously, mga minor de edad, ibulbado. Sa sining mga bagay kita pa Erwin.
2: Oh, katropang friends, hindi ko ba confirm ha? Pero may ara sa mag-message diyo. Sige, may ara pala sa record ko sa eskulahan. I don't know. Lawito ka ba?
0: No, tipo si Gregoro eh. Kasi kung ikaw mismo ba, sabi nga doon disiplinado ka. No? So, hindi tayo mamalik ka, ikaw mismo kisa, doon ka pasaway ka. Pero na to the extent siya, katropang Erwin, ay guidance. Sabi, makatpo ka na sa principal's office but mostly i-guidance din mo no kasi guidance counselor niya ang ano dira sa imo kini may ano ka na mo every time mag-graduate ka bala ang imo bala nga good moral bala teka mag-graduate sila ang ginapangayo ang good moral mo
2: no certification or clearance be
0: certificate mo for example this ang elementary ka nag-graduate kasi requirement sabihing mag-high school ka na good moral mo pera na mo okay, so makita sa kanya, no, wala ka baby, any record sa school, di maayo ka. Pero tika to Erwin, kisa ti, ga-reflect mo na kayo yung nagabasi na kisa sa mga karakter sa school. Okay, pero nagapati ka, guro, nga liwat ni balik ang GMRC mo, no? Yung una yung GMRC, doon na, ano makita sa una, doon na enlightened, mata sa una nga. Kaya mo nagaling yung mga bagay, hindi dapat.
2: Good manners and right conduct.
0: At isubong nga, good right, good man. Ang GMRC, ano yan? Nang...
2: Lainang ilang, ano?
0: Good manumbag, eh. Right manindak.
2: Ay, nako.